0: adupe kin pe ko jo ini adupe fun oluwa ti o fun ni ore fe lati ri bere ti ojo ari ose yi ojo nti se ojo aje ojumo keje ninu osu owiwi odun egba ole merije ni ogbon bi esin bana koko lati le se radio patin ti pe bi ba ti ojo royin o ti ri pe ago meta ose ti ko se ju bi merila nja ku na ti bo awon iroyin wa o ti se pataki ona ni pe awon asofin ti igba elekewa won ti be ninu ipade ipajawere ni ojo ti oni nilu ajase lati bojuwo ohun ti o je eto ibo na owo ile ise ti se ti awon asofin mega ni mo so fun pe ojo eni ti se ojumo keje osu kesan ona ni pe nipa ti eto eko awon mo wa ni ile be nla kokon je won ti bere iwole yi ba oni o se waye awon ma se alaye fun yin awon wa soro lori pe ani ona ibi to je orita meta ti anda pe ni akai fise ti o je ona kan ti o ti baje nibo kan ye awon lase joba ilu parako won ti gbegbe se da je pe ki won tan ona na se o je inu dun fun awon ti won lo ona yi won ni ire ati ose ye bobo akin le kasi bi ese mo lati le se radio patent ni osan yi gege bi igbe awon to je pe awon ti won lo ona na ni gbogbo igba ko je awon kan to je pe won so lori awon ero lati fi edon adun okan won kan nipa awon ti ohun waye pataki lori awon ona to je pe o je ohun pataki fun awon mo ilu ohun kan to je pe lati bi odun melo kan wa lo je mo so fun pe ona eti o je ti orita meta ti anke ni karifu akai piece aso fun pe ona na o ti baje gbogbo awon ibi ti a fe koja o le mu ki awon ijamba le ma wa ile lokan jokun to je pe a ri pe nigbati awon ti won sise ti won fa omi ti angbe ka angbe gba isalele na nigbati won sise awon ni won ba ise yi won ba ona na je nigbati won ti baje won wa tun se to je pe awon mo ilu awon ti won ke lori awon ero won ti salaye won gbo won safefe lotun lo sin sibe lati igba na a ri pe won fi okan si gbolohun won to je pe awon kan won ri pe nigbati a ba ri pe jamba de abi ti eniyan fara pa bi eniyan ku ninu re nigba ni awon lase won lati de ki won se leyi sugbon ni ojo ti oni a o ti debe na gege bi enikan ni akoko na ti o gbo un so fefe nipa ti o ti o sele won ti o soro le ni akoko pe oni pe awon ni dekun lati ma soro si ona na nitori pe bi a ba wo ona yi o je ona ti kan ti o baje lati ibi akoko melo kan wa o me ni e ba ile se awon onibode oni alati bi odun melo kan to je pe awon ara ilu kora won dawun sugbon ni ti won di pe nigbati nkan ba sele ka ma kini pe eku ewu abi nigba na ni ijoba dide to je pe a lo ki awon olugbe won ye a se ri pe nkan ti agbodo se lati dekun kan woyi won ni ki ko woyi nje ba so pe se na won bere ni uro ti ojo ti oni yi to je pe fun ojo meta ni mo fe se ise lati tun awon ona na se larin awon ti won jo kan ninu awon oni okada nje Usman o se alaye ninu alaye o so fun pe koda lati bi akoko melo kan lo to je pe awon tin reti ki atun ise ise awon ti ke sotun sosin awon soro sugbon ari pe ko si enikan ti o da awon lo nipa awon kan woyi sugbon gege bi eni akoko na ni pe nigbati jamba sele ti enikan farapa igba na ni ari pe no ma bere si ni ke sotun sosin o fi mo pe lojo ti oni won fe abi ni akoko na won fe lati da awon lohun je ni akoko eni yi Usman lohun fe lati dupe lowo ise ajele ilu parako pelu are ile wa fun igbese ti won gbe lati je ki won tun ona ise sugbon o ti awon reti ona ni pe nigbati a fe lati se ise ise ti a fe se ko je ise kan ti o dara to pe nitori pe ki se pe a fe da oda si orire sugbon a fe se ki a tun se ti a ba si tun se oyan kan ti a ba se ko ma je pe nigba se ase ojo keje ojo keta ko baje o si so pe gege bi ise ti won se ni akoko yi oni idaluyu pe ise ti won se yo je nkan ti yo pe to je pe awon eyan won lo awon ara ilu awon ti won lo na yi won lo fun akoko ti o ye nje ayo nla lo je fun ojo ti oni akoko akasara fun egbese ti awon alase ilu won gbe ojo ti oni be kan so fun pe awon asofin ti igba kewa tinule awon asofin won ti bere ipade ipajawiri elekeji ti odun ti awo yi je mo so fun pe ohun ti won fe lati jero lori akoko na nipa ti eto ibunawo fun odun eti abubo si e lo ni awon asofin won ni lati lo te gbogbo ti won fe se fun arin odun egba le meta din ogbon yi kini won se nitori pe an lati fetu si e mo so fun pe ani ti se alaga egbe awon asofin Joseph Ujogbenu ne na ti o dari ipade yi ninu awon oro ti mu jade olowo fe ni akoko lati ki gbogbo awon asofin fun pe won fi aye sile be ni won ni itara lati je ki ise eti afile won ki won le se bi ise to ati bi o ti ye nje ni ojo ti oni oni ojo nkan ise ti won fe lati se won ni pe won ni won bere lati mo won to je eto bunawo ti awon asofin lati se agbeyewo re o se so pe ojo nkan to pe ke ise ti awon asofin nikan sugbon gbogbo ilu nitori pe lati be awon ofin ise ti awon ise to pe yo mu ilo siwaju wa ibe ni o ti wa nja so so pe awon ni ojo ti oni gbati won bere eto yi o je pe leyin ti won se tan je gbara ni a ri pe awon kanro kanjo kan ti se awon la
1: si won se ka bana ma bu se joni vana joni kenda le bamu baby lo tori awon ne bi kora mi
0: si ile se igbimo ti mo eto ibo na owo ninu ile se awon asofin o so kan pe won fun ni ko to di ojo run ti nbo won lati wa se ijabo re nitori pe awon ijoba lo kan sara kan ni pa pe ki won se se ki won bojuwo eto yi ni kia kia leyin re ki won to bere si ni se ise nipa ti ti se ibo na owo ti gbogbo ile Benin la papo nje olohun so fun pe on toro ki alaga igbimo na ki o gba iwe na ni ka ko si se abojuto ti o ye lati fi o tesi ise leyin ti won se tan ki won gbe pada wa fun awon asofin iwa lani won wa joko lati ti owo sinu re nge ni ojo ti oni oni awon di igbon gbagba ise re ni pe ki o gbe pada wa fun awon asofin o kan ti won fe adawo bi eto na o se lo a ma se alaye fun bi o ti ya pege ni mo se alaye fun ni akoko yi nipa awon iwa ti ko bojumo pataki nje odomokorin ti o n lo bi odun 30 kini o to se o je pe o se ibaloko pelu ipa si arabirin kan olodun si olomobirin olodun meje oro yi won ti wa ni waju ile ejo akoko ni ile ise ile ejo ti mo to fi agbara temo le lori ese nipa eto araje ti ipela ti ndepe ni create nigba ti won se eto adaje ejo akoko so pe eni yi odun mewa gba ko ni lati se ninu ile ewun sugbon leyin ti won wa eni ti adalebi oni o ko gba ebi ti adasi ohun o wa lo lati lati lo gba lati so pe o fe lati tun gbe oro na wa si waju ile ejo keji ni aye pe ile ejo na wa fi awon to je esun re o mu jade ona ni o to je ebi ni re pe arakore yi won fun ni ebi ewo odun meje pako eti o je meta ile yo je pe o wa ninu wiwo re lati ma wo igbese ti mo gbe tan pe ni si je odun meta na fun ni yi ni ni adu abi ni ilu dogbo lohun ni iwa idibaje yi waye to ko ba odun 30 yi abi 30 odun won lati se odun meje gbako leyin re owo yo san owo eti o jege bi itara ti anda pe ndo ma se egberu kan apo leyin re yo tun wa san owo eto je pe fun awon asise imu buburu to se ni ara odun biri bubu ni ati kopo arabiru wa ti o nse floor jinu ti o je akowe igbimo egbe awon obere ti anja pe ni ENF abi ENF o na ni enti o se alaye lati soro gege bi o na sise le si je ni ojo ti ni oni eni kokan pataki ninu awon abule kokan awon obi ani lati ma se ka ma so awon mo wa abi to pe agbe omo na fun lati mu da nitori pe bi aye na se nlo ori pe gure o ti yin pada bayi ni oro ti arigbo lati odo arabiri wa ninu tesiwaju mo so fun pe eni ti o je akowe agba ti ipile borugo eni wa ti sani baye bi o ti fi ipo re sile nje ni ti pe yazi yasisu etrisu ni en to gba ipo re ile iwaye ni ojo etiti o koja ninu ilese gomina ipile wa nje gomina ona papa se alaye ise ti afile ni wa lati se ni ona ti o to ati eti o ye bege ni a wa soro pe awon mo wa nipa iwole fun eti o se ti pataki nipa bi eto onje ti ale ko ni kan ti skole fun awon ilewe ni odun ti ewe yi ijoba o ti wa fikun ni akoko nje oke medogbon ni awon eniyan ti a fikun nigba kan tele o je adorin oke emilio kasanje o ti lo nisisin yi o ti di bi ogoru oke se iti abi ogoru oke odi oke kan ni eto je pe afikun to je 1 million 900,000 ni awon ti won lati jere o pataki owo ti ijoba fi lele ni 50,000 oke ni ona 30 million de francs ni afi lati na fun awon yi pogbe ti won so fun pe irun ati osan yi ko ni ju bayi lo ohun ti o se pataki lati mo ni pe awon asofin wa won ti bere ipade ipajawere ni ojo ti nle ise won ni ajase lohun to pe won lati iboju wo won to je eto ibunowo fun odun ti nbo wa je ninu ayo ni eto yi bere pelu eniwa ti se Joseph ojogun to je alaga bege ni iwole awon mo wa ni ojo ti ni ati bere iwole ti ala pe ni prerante awon mo awon ti won fe lati fi omo si ilewe akoko ni ojo mejo ni eto ni bere ati wa soro nipa orita meta ti ande pe ni karfu aka ifise ti won ti bere se lati owo ile se ajele akin gbogbo en ti ni fe lati bo ire wa lati enu awe boniko arabiro wa didi mewo lawo to erwa ipare wa o ndi ojo la mo ki pe pori wa.

0: kuna masa sari de banikan non gunung te masa mamanna banikan te masa sheje gunung te mo sheje urukul pek te masa nchin kan classic te ndono mamani ni ku babe ni ku nya ai mamanna ndo masa kaduka bi ka nku au angone gordo ka ba gorok te masa angone buku ka ba gorok te ndo angone college ka ba tek te kul pay abra he fono ka masa abra assurino kabe ka masa neurono akuba chu abi abagorok te kachu alfa tanko da pe barek te hezadim te masa nyen nuran nyen na heo klupe ganek te mama mong te awta ni na pofosin na dirigo sin penova ko suba ni te kakakache a mama wo obile papa wo a anadi angone abi asubik abi koleji ka abagorok te kakwe chu abi wuka kuna abakwe gorok te kachu ko ka adusepe asuba ngad na nyadi
1: nuru nazo nuka mwaki mbara mamaki kiriyo nazano zene kanaki iku ka kirum ndu kaku kwiki waswa kole debne lisi odo kame ni babe debne ya mamani na kibugu di sai mabe kibugu fo bugufo di nkubate weboro bine su dala bana demete almaki buruburu fo kwe ko gonu zamma ki kibugu t-shirt win kwe ko gonu win kati win de kene kene nor kene fo kamba bana de ya akwe ko baro tilasi mbabana sadi de no bana manko classic ba se buka ba goro kachiu alma gibrio magoro na wa fote sadi gibriye te ko gana bo basinti sai no baro ko sindi ko kar ko zumu den ka ki goido beni sen sintina ipe na ko inalo to gibriyo kan gisino ifo ganna in ya ka para ni boronse ifo ganna ko ya ko ba fo nsukwe
0: he ka ganna in ki pri rentre na den ki pri rentre te masa donc gouvernement na ki he fo ka masa mbakwe ko agirisin na he fo abinesu borfo girisin na he fo awu ai mak de masa kan ki pri rentre nyano zan ho lendio pe bref no ka masa hele makina samedi tago samedi ka ba ka pe bref no ka masa ba me ma so lu tek te no masa kam na suklu ka masa ko ba chog te masa amman na de di sadi mbaka gar te masa ako tilew ako gordo ako buka ba gorok te kacho college ka ba gorok te kacho te masa akulpe masa bpc non doa cep non doa aw mbakoy barak te masa
1: mbakal te transpe non batek te za ko wan non do go nyen nan yete no ko wan tan yete no fo akulpe masa sadi mambu gobe
0: he ka de barak te bene ganna men na me mun te za ko ton ko yete ne nti pre rentre te masa akulpe ko non masa mbagan te
1: kacho te masa
0: jibriya ko non masa mbagan te ka akulpe te masa donc demba ka gar te masa he ko ngo ba akulpe abagan te masa baganan se didide kay asingo bitete me makannan te masa saka gibriyo bini alfa tanko maunute za kotono obine maunza mala bini maunute za natutungu kakim bamma cu parku abateba
1: wahalana me
0: wahalana donc sa di suba masa de namanga maki e abe gouvernement ki kama sa abi webro masa nsuklu abi njobu falano obine ki kama sa kulpe nukon ko kulpe masa tile kulu aw dengu nan tile nko basintin teju anakiya alfa tanko
1: suru gibriyo kanza
0: gibriyo kanza
1: ko kari koyo kan bakke bugu baro
0: mamam
1: de bine ko ke bugu pin nan da sadin be bugu kaza ke bugu kaza o kimani o ka ko abake woni ndo
0: to boroka habi nki vacances vacances masa handuiza de mete
1: handuin kan nazimine
0: handuin kan nazimine sadin nyanko gonu tefu nyani babe ngonu ko zuruzuru e kaya si ko de basintin na sukulu de mete helen kaki na prirante nyadi bangirisi kene ba
1: anabe
0: anahi magte masa amerigirisi kene ba heo ahima masa nyadi masa amo gonu teri bongo kabe ka masa e kankin ki prirante te masa jibriyo bare hefono ka masa masonu ko se alfa tanko za tileo za kaki za takam za heka abisa funu ka ba dikte kami bofo gonu te ka nguna ngune blije ko jisiyo mete muto kamba degena abizem ye kamba zekte ko se akulpe ngunan ngone solte masa kangu jizukte masa denki ndende bente kachi prirante te masa au mbaka garte masa ko yidi masa au solugo
1: benin kamwa kimbara bi pe masuri pe mabana ni ba me kulpe se ufu gon walla nyo ya ga atem bon se
0: yano awo alfa tanko nyadi bon barai fono ka masa ko babio fo gon ka nchin he kulpe na nyaseno
1: madia
0: ko nya fo goro ka nkin he kulpe nan babe seno kasin ka kulan na he fo agunu abi babe ga agunu nyaga
1: borin ka kulpe ya ba
0: ka ka bori kulpe ya
1: nya masu ke nya na na he babe un gbe no sari ni bab ni nya du ka ni no tu ni no chiga ni no wura ni no koba sari ko ba du ka kwe kebu bae bon kamesu to banna anaki a folon ku masuru maga nke kan go ba makina
0: to nya fo goro ka nkin kan ko blalana kati pe kan babe garik te masa surtout mun da jazak te makati mbabe si te abi nyasi mbabe do mbaka gari.

0: Eh, kulpe a cin kana fitina da masa ko nya fo kan sinan la kar da masa kan be ka masa a ko yo masa ayi subanu ni do demete ho masa nyen de a abirante za dimito te masa mba ka gar te masa he ka iko ka gunna ka bente ka ko solute te masa nkwe na sukulu atutu tankwe tungude photo wara za photo we photo zonfo sa masa kan ho te masa zama madiara
1: zama madia
0: sa he o dimi
1: ko wunke bugun gbe gina wa
0: ono
1: abasi
0: abasi anadi
1: ono na sura ka na dimi ige fefe yo akin kanu fo tilasi
0: amma
1: kin nan kai wa kulpe guna
0: do kulpe mo
1: di wun suba meten baki
0: ho irbe ka masa ko nya fo gun ka masa wallahi ban nyen na har fefe te o bin nyen na har ya gunu nya an wona ko kar ka gunna mbaka gar te ko di asun ka nan te har se te maska ci a har fron kuma abi e de penser des actes en charge donc mbaka gar a bomba ka medam no abi ka ko o klu masa masa suba irin wona nindo
1: dem mona ki bor folan ko
0: dem tunu te ndo masa mba he fa ba mba ba bon fa ba mba fami klu nyen je kul pe fa ba de mete
1: ka bori ko ne ba fara ni kuna der pete barfo se no ba ni ka guna talika ko wallahi wonga zambara taziri debinen yer pete sen yer arziki gunu se zakafo wallahi ma gunan fu kuna debinen fara ni kuna ko yayo debinen ko talika ko wallahi manga der pe ba yesi bon din ka ki borbero debinen de suban ka ki borbero mbala sabunga
0: ndi sen kan sen no mo ko ibara sen birno kahiman naka boro tamaka masamman nur kagde zonfo bina foto fo ma boro no nyeno chincha na boro gumini hefo demete ho denchi boro habir rentreo borfo guru ka masatilo kam badegte masaka kim makwe nkoy makwe nasukulo sinna
1: wallahi
0: sinna ko takamma beni ko woni takaki te masaka badegte ka kwen asi sad masa babe nduko be faran kuna ka ko masam babe sinna nya sinna demete nya ikukwe kan guru te obire mum abi foton sikpe kan guru te faran kuna nya boro kan gonna ikuka masam gonna bana dabu ka irpe soka danse demete kan nokte masa ahima nya di bombo makin ko karite te masaka kin kan di ganna habi nyo kan sinna
1: maria nur na to boron gonu ka on pre rentre de pe ne to soba si atene mansa gbe ba sinti ndi ba kai foka ba sinti na gbe wala sinna de kai zeno ga nyina ba gina ko hantum de ba be ka ru kai fo ya de bo ya bite sari ni kan gonu farani mabe kai gawedi anki sapa ina awun pake fo wallahi aso bi safa to fo de wina foto fo na wara ka de wina foto fo waran kasi de ni ka de ya de na kwa gomini abadi ni ganga
0: aswin ka diri ganga aso be
1: ma di foto fo na o to na biki ya bi to de na kwa gomini abadi ni ganga ba
0: boroka agumbe
1: nam
0: baro
1: nam
0: ka ngonanya di kokari eh nyeno ko nyafo gonu kamasa maaki kabia
1: naam
0: demete me abaratela si kamasa mafo chekte masa buruma be ka gomuni okere alherte pekere anachika afru demete borokul pei ko kande hekte nyambara beneganenzi bara irkul pe wono
1: ya bara
0: ho masa deer ba gonu te mojeno fa amojeno fa maryam baba musa
1: naam
0: ka donchin ko ko wona tilo
1: dekte
0: masa ka kinza ma dia zeno te masa ka kin tilo dekte masa de rentre sato mbaka garite masa ba ko ko nyaawu keno ka ko babe uke mbaka garite masa ba li heri dekte ba meseno afruno ba
1: ipe man kulpa ibaya ni zama
0: alimatu azi alima abombo akin ka ke demete amono abba habitete no ho masan kulpe autorite o kan gonu te
1: parfo gonu kai suni kan kulpe
0: ma ka ta ko do parfo wona autorite
1: zama
0: zama dia fo gonu te amasan parfo wona autorite kan chinku a te tuku tuku pene ka bo fo sin ka dia
1: ere
0: ba masan mabeka te pe kire anachi ka fo ite abuga fo demete amo tonto na se ba sa suzu ba asin ka
1: amore iko zo me kinoza no imbe kasima na wo kan gomini wallahi ni kan kwe ko gomini bo tamame te do mfuruno
0: mfuruno
1: madia borfo gonu ya kan don nei no fote ko se nye ho kuna ko di ko borberio wallahi kan to nye ndi wo kan don nei no ri tenye se wakati wa mansan ki monte o anki wane ka kwe haji
0: telas no me
1: debi ne wari no nkin kan no ki bugo do kan me nya pe otutu tu mansan yen ki miniso debi ne ki borberio nki dan takallayo makimete do nyao asudi nigara saka don kweke bu atase atase atase ka kwe haji demine amano gominifo demine funa aba ndia e kan go ko tambon se non gote
0: na alfa tanko a ko tutuma gonu kama se hele ba moso anacha babe anacha nya demete
1: ho
0: masse abi gomini chene ka abi brodi don ta se sa ka pe sukulu nya bile abalek te masse nya ton te 6e ou bile 5e ou bile 4e nya masse babe ku abi ba fo ku binara nya anal herta se atakan kantino a aka na karte masse contribution bonno a he fo bonno na gare no a ke hin bon sa ko he ni ndukunu masa borogo bitsite masa nya kenya ache nwane meteno nya je he uza adminu na gari chobu aba binesi na nya binesi na ta bine kpekte masa achim bitino bele code make him meko he borodi alherika te code sedi ase code na dringa code na dringa code ya kpeko he di kodokte masa bongu te masa ka ka achi borobiri ma alfa tanko borodi masa ndi za za badi kakpe na we kakpe na ko kulpe nya chika he ka barkte masam fuku na wone kulpe ma bite nya badi bite manana gumbe nya badi nya ko di chika chimino sa ka don bare leve te ngo ho ngo te nu e kaza godo ya kaza
1: ka a ha bite mo badi niga
0: badi ke dinga
1: a dinga na
0: he kulpe agane ke alher te pe o ana chika masam furu te masa
1: na ego ki ame wallahi de na te a
0: abara jisino
1: mo se na ngolu ko te almay ware kwe mana wo ka semba tan suki gutulu
0: ho masa
1: dem de mbaka ki mbate no banoga na wallahi nsute ma bana ma mate ma be ka wallahi kwe do no banoko kwe ko gon sari ma teri kwe gana mbadu na wun barani wallahi nun kan su tamayo ikwe mate ikul paise
0: ami ami alfa tan
1: ko
0: in duka kere yorda chiyi de mete kere yorda nyeno masairin bakire den na bakire alheri te mumbo gabne riuno
1: anki wa wa dine ka ka
0: ewa dine e ka jabite
1: mo
0: panne sine saka mase bonbono ne agon agono abi abi wala fokuna e foga taban te mase e foga wala no nemi kanguna jerete mase nyembe kanguna iko kamben ka faba menna faba se makpe tere kape gorom te masaka ki nwanu wa kwe dia e ka kuna
1: wo I don't dare for
0: I don't dare for
1: je sa
0: makpe ku ba kwe le fani ko kol te masen nama
1: e kan ten ten bon se
0: e ka bro ten ten bon se no mabe ka ni hono suba borfono
1: de mete na siru kimi bongo maga
0: I
1: wa kato ka ga ikwe ko gonu ni ka ri pe ten se ka e fono ka in kanu pa ke fono main ka de ka gunan farani kuna de minen fu kuna wakan bayin kaga wallahi banodi yir kwe don
0: ikwe
1: motamayo baba nanse ikwe kere do nyina baba nanse de ya ina kebu wi solo wi haraka wanu wanu za abono ibake kimi meri awin gbe ya kachi ni ka bate domiki ni gisintu saka kodi go sasa ndongo solo makwe gara sauna kini yoka akari idia kini gisintedi akwa kuyoka aka ke ufo wa gwaloka aziri ke ufo yo ananye mwoziri ndia wakati wakaga ikuwe kogunu chibu yo ya agunu kuto ya kwenye meri nye habaye zaaya solute mete nondi ya meki nifu noba so noba sama meri se
0: alfa tanko
1: naam nuru nasi
0: dengo boro hoyo asube denga feru sente
1: naam
0: chimi iri kparako meri iri weu iri konse yuno iri beru yuno iri babi yuno diomete kaya iri benite kanche konseyo ditigika mobo ngo nela sabu ka mete ya simbatekte ili ngone sukulu ngone akpa kuyo ka mase heu na abi zaza kulpe mase nya kwe brefono ka abare momori te mase ili paraku ganane demi isu yunika chi bine mena me paraku ganane sene ngon potekte mase hon nukere direkte kato mase arrondissement inza du kulpe alfa tanko nufosi ka bofo anahata bofo jese
1: kite ya no
0: hon ba me dua ngone no demete hon nuka meri mase dona efo tekte mase sa ka kuyo go kwe examen nyana ngune binasari kebukte masaka dika a meti asinye bate nyana kola ifo ofiso ofiso kama sambente ka hinsa hinsa ko yuma ko na examen de mete kini du kul pay waka kiredi pe par be fon kama sa pri rentre de ki pri rentre ko yuma masa mbaye sukulu de mete
1: ye fo ya kini ya goma
0: do kasinto ko nyayo sem pe sukulu ka kuna masa akpago ka hiuna zakte masa sem gorokte makke zanu moro bele madie kan kin kin mo ba mo rukte mo salfa tanko demi ho no ken dro aganaki anna har tek te masa ron sma yi
1: madari no fo ya pal faoli tolu un pal faoli kan dan du ka tolu te ka bon nya na kul pe ko
0: acha na kul ya ka ya kan
1: no bon do ya bon ko ba pe ki yo ba
0: aganaki aron sma yi ze du kul pe anna har ta ron sma fo demi te ho no ker dro ka to masa hey abbe ka masa za awu te fu ko kana radio demi te aganaki te za ban kan 3 abina sarano na ko ba be kan tek te masa help we fo mu nyamo haru ndu wun ko hunu ka himan na kaifo aki masan man nye ko ba gorok te masaka chu masa
1: iba ni feri minti man kinigu ya kinise iba hini feri 044 70 44 44 fajo adi irikulpai hon nyano chebu khinzo na gambo ferigina deripa na ito jibrijefo soba se atene gbewanu anu mbasinti ne ya un faiga no ikwe ko gonu niko babe ni kangu nania nko machebu gubaru wakati ono no ba un dirote no ka no ko na chebu gubaru upeka mayuno salma kimani kabeka kimi no ko yo mbaki ni kakeu chebu kaza hon hine yino mbadirori ta jibrije okunana ya munfayi no igonu ko naruka no wanu wanu ka gol metela ay mainte ko de mainika kew la kar kanu borsinte ko salama iriga ima yutreta ina ho yenze
0: haro
1: wa alaikum salam saidi zazaji re igonu ko agar no se
0: ami
1: naam
2: ni rokambe siasa mwana la ndari na ni go to shita katiba deko Boro gunu ko akoba nte alma ndamana akakoba angozwe tika angizanaka ka no be ka boro gunu ko ante ati ni no ka no bare kina so di no na imo manara ka bu yu dua be a ke ni alma yo bo ba no maki se be he de yo kam be ba ki ni uno kan ki no uno
1: Eh, dede siyasa gana nungote Nyangu ba makimete do mama unu Dea nakirikwe gana Mwota ma ndego teno ndunia gana Riana ye ya demete Alma waka kere mbate Iripe gana yino yigo unu kukia Waka borombate iripe gana Bano yikwe do nombo tamayo Monsubate mamma ake Mansabu gana naam
2: Saka borombo unike kase
1: Naam
2: Naam na meri
1: Mhmm
2: Angwane u so nuka da namura na adi aya aya meje bace ai foto kuna abin ka kai ma ta arata ko
1: na'am
2: wallahi to to man ki wonu
1: hmm
2: ko be ka ko be ko ne meje ke ba
1: ankin du ko be ka ke bufo dai ba man sa shi turo za ka kanga meten kin kin yo na fiso pun shapo no borogun na kilofono a tolo apa kuno naruka bi dai akwai su da pe so turu do kam da nun se din tenna an ki ater ko ga nan oba
0: inshallah
1: abana o ipe ababa na se me almada ko ka ku ban yi madanno da mi nye mate maki wane ya te ndi aba
2: yeje ka e ko ha o se na za da ko
1: naam
2: inde ri basuru
1: mhm
2: o se wo ka go le ko ka go ba te o de
1: naam
2: ali da ya ga na na ba me na bo ku ku ba
1: mhm
2: da ba ta ri na pe o e ka biza ka ka bain ka America
1: mhm
2: o di ba ko ni na
1: naam
2: no se
1: naam
2: ni bo basu ku tun tere te ka da kada fada
1: da yayi bine akide sula saidi mai ka no ki pe malada no 0 44 70 44 44 aw bine 0 45 86 00 00 min fo lambana nuru nasiru
0: naam sen kandia sino pe bare fono ka ni kamba kal heriteno anahi mama manne mel ifa ganan kinki sukulu kuna biro ape ogun demete nyen e biro ape odi ni a wunu te batme boroka gun na point pakino boroka gun na tol pakino ba fe foligle demete maka ki a he abarko babeno demete he barko nyano demete irpe na heker pe na gomini nyina ka anzim ndaniya demete
1: manno se mama kegan
0: abi de mbakwe te masa meri kuna ka kwe ko kek de masa man me gonu man se ya gonu man ya bi de he o kulpe anakiya demete
1: de mongo ba ya de mongo ba li yeri te wallahi ke bugo gon de ta na banu mate ki fom maki masal mapena
0: ha ya no
1: me ko ya ba kiwa ga
0: abi
1: awon banau nyano batru abi wi adi igu ki sadakatul jariya sarafo na ko uzuru wallahi bambu yo banna wo kan bo banna tawlo di lo awon la rabo
0: ko ga
1: yinde fo salama yiga ina ho yenze
3: salama alaikum
1: wa alaikum salam
3: adam biya bi lo
1: igu no ko ga no sa adam biya bi lo
3: abi ka ita me ga na me ki na
1: abi o
3: man sa ba ta bon dia uno wa man ja taro na uno tino
1: naam
3: mon so ma ga ide tere kingo go ke na ke o bi ni
1: mhm
3: mai mon so ma ga wa ka na ro to ka wa wo go na ka me ga na wa wo go na ka me ka ba ta iko aba iko ta wo sa ro ke a ta ma cha you know al ba ta go ai ma ya
1: anai ma
3: mon so ga na ya to go to mon so ma ga ba ta go me ki ngari ki na wa ya yo abara pure amara ge ba ba ba do e ka no ti ro ni do
1: maka gari mako gari kibu gubaya maki norusi almajibri yeli kuna baya gonu kuhu inkanteza asingate yaba mana adu noruko weza na yen duka kuhu gari kibu ana kuhu kibu noruba nana idu kuhu baku machu anu kama mbaka haki ngubile tenwa zemini denki wane wimpase sa denki ni wina pase seni sintina mkula nakodi nya wuke mai nota se domin foga na sa ko ke nya wuke da kula nara agono nya non kiya dembate matabe pese ai kanta dembate wallahi mater pe ganna banoi pe dona ko ko gono
0: kuna kakir pe mam bana ai abi boro mam bana
1: dembate dembe na waka se ote dia abaka ban
0: ipe mam fo abzekte boro mam fo dembate honu keri direkato iriba irin boro men ka be ka masa ho wala ka kuna masa iko babe irko nyawo ho abi ngure sukulu kuna ngona pa ku ka ba me guru ko wulu wulo pe bare fonoka adir kulpay anaki me fonoka anaki sia fonoka anaki delegue wa anaki conseil fonoko demete dir kulpay na diakte maza kayi manaka ni ikupe kambe kangunne iku basti na iku nyanga e ka bare ngabi tiki demete wallahi ba fe fono mama na biro ape maki wani a ne do ne ko shunpe a ko kambe ka ne do
1: salama ga gina saidi ina holi yenze
0: halo
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam me na rukweto
4: Zakari
1: ba ki mete ginde di baniya
4: wallahi alfatan
1: ko ikwe mai abate yan ondi insha Allah igoru ko ga no sai zakari ba ki
0: abure am agun ko manando alfatan ko ki
4: yana ki alfatan
1: na dia ba
4: mo hele no alfatan ko
1: naam
4: in mini so kai gona isu gon sale de ba ya gona sina gi sai alfatan ko in mini so di na sina boron di alfa tanko de sale ko mbay ni ka 1 million ka pagi ka no gote no suga fe kene fa dana ki aba
1: iko mai ka no ki zakari ba ki
4: iyo tari ko iko bay te sina no alfa tanko
1: ta iko ma ba me no agon ba me ni aga
0: Allah haka
4: wala dire kai go wahala dire do go be do gisi gisi sale su bi no fa su ni ka ki ga bi alfa tanko
1: Zakari ba kide mai kano ki akide su sai dai su ruwa ka kira bata batano ba mai mu gun nan ni yin no iko mai note irise
0: min
1: ti za yakin ni irise
0: saka ba dengun ba boro masin ka da gura da mete man nan ka bara da mete bo mu so da we nun go ba adakire ma dana dem ba bara ma bara da har no ma sai we bro go ba da ba bara am bara ama danam demete
1: bon
0: ngone ministre député au coup le permace il manya de sinna demete ma ali heri kamba katé
1: e ka kirongo te
0: go mona suba mona suba jisiri
1: abeni
0: eh mona suba jisiri
1: aga nano bay mu ya ini ga nchi borfo golu ka kirom banor bir yono afo ngwin gabi zakano no sa wo ka kirun ni ani nonongo na wala wo ka na ikene no awin lada naruka awin ri peyo da won bi sa wo ka na iberi no
0: ministre fo yogunu me député fo yogunu me demete
1: naam
0: ba muso he kan kinki pri rentre ho den pem fu yokuna mfarani inze o kulpe banken
1: ga yo kan
0: ban
1: gomini o kan bate
0: kan bate te
1: afo wo te tuku tuku ze kai na ki
0: afo wo te batuma asuin te kayal bine ganna kuna kal he du kulpe na demete demi ho
1: mona afo kinki yanki zamadi ano andu ka ki zamadi ya zamaga na nakwe ni
0: zamaga na nakwe
1: amu ya abikadu ao abazemini na
0: moyo
1: na ba me unia ga so kuna mbargi ngoma akulpa ide ba me unia no
0: maker ba furugute ndo nye ne fo ilwune chobu mona pa ku du kam sa afir fe nu kulpa yi ni kangu ne iku ni kangu na bana dabio demba ga mak pe mante mana biro ape fotensi benum barante masa kamba mananda mananda anaki meseni anaki abi
1: danta la
0: possibilité wone suba gisino ngunu ko tekia demete don he okulpe masa ape bare fono kama sa gunu gumni kuna no ho masa boro kanchin ko dekte ko boro no no kanchin ko honne nun kulpe te ka boro chin penal heri suklu yo kuna ko eno ba
1: anabi
0: anachin ko yo ho masa mekyo naniya dante masa kadika a ko kulpe bare ba men won
1: nuru na sir wak kane no anaba te boro chin ko kese ni suru iba ka ikte fa yiri ka anutigi mekne ko ntefa no gunu na no
0: na mekne ko ko nteka ba sinik te no masa nyene fo dengoti abi presentry on ma sey fego ngwane te mega na konseu he ka barte akpaku yodu ngwane sukulu ngwane akpaku yodu kama sey na
1: ka ka te masa don akwai
0: ma sey ma hinsa
1: agbala fo ka ke bo fo
0: ipe ma no iko ma hinsa ho ma sey de ko yoba po direct masa de ba gure te masa ngwane ba mura e bi isa biridi amone po ngun do masa 43 o masa ba megen ko
1: ko sey
0: abi ke rubera ko te masa abi ma jato ngwane po ma jato ngwane po du
1: ka ka ki 3e arrangement do kam men
0: nun tu ba ka po kama sey abare te I abi meri ngone iko ya sema ko kalte ka te mugu di te te masa ngone zamase demete baka ga te masa aw tabarakallah ba me bine ba yino demi de kingi masa kingi beri beri agun ko soli te monso demi de kingi beri something thinking de masa ko yo suben ka dari te masa ka pe abi nu fonwa
1: te masa do akunte masa
0: ipe man no iko ipe man no ga ngona lafia nu kam ba ko gamu kar te masa ka do akte kar banda dabuna il ngone sukule ko na po hal ka pe na faran ngona aske electrique do do kulpa ipe man gomni
1: amio de ay baki akiden sona
0: akiden so alfa to ko
1: kilo wa mano kan goni yoro kam ga no ibala kareti tamata mabo de ay alfa nur eh naruka nur nasiru ki no sena aki dinsu nuka ita uru inkere koso
5: Fraternité FM, la plage publicitaire.
1: Munyo na bola yo ngisiyo ini meyo yebo kuna na kebu gokuna tagwo na kaima inna para kuma alkaria imano ima koto amojeyo la karkanyo bu nyembine bola wodi naruka zibiyodi mogoni ini meyo na ini kuko kuna naruzuro kuna na yebo kuna na kebu kuna anate kwene hon kuna muno di kaiba munu debine bola wodi kaiba munu isa kuna debine haruzuro kuna habaini kaka haruzuro di dabu ankanai se soboro kawakulpe zembine yina bakan na kwene de ya za na sara girubin kan na waran kake nidu amon duta kinte igora kawki na sjds asinti bola kuyome para kun alkario kuna de ya imoru na muno munyo nun kulpai na nyo kai kiki no seo bola gasu de bine nun kai ba bola dam yana imamo goni se sadi anuka hine sjds burumba kin kai faranini inkin bola odi katere sadi maku soki bon de no ka ko ba fo hayo fo lamba ogu fo lamba sinto dan 01 99 99 70 09 aubine 01 40 42 99 99 whatsapp do xamé no bayni 01 99 99 70 09 naruka sjds buru baraku sabta mo gonu la kar kanu mo gonu baraku magé takwe mo jini munanze bo yino amo gonu equal paise
6: Ça y est, c'est reparti pour les inscriptions au centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de Radio Fraternité pour la 7e promotion. Vous rêvez d'exercer un métier de l'audiovisuel, vous souhaitez devenir un professionnel d'image, un présentateur TV, spécialiste du web, un technicien radio, vous souhaitez vous faire former en journalisme, en technique d'animation radio, eh bien, c'est simple. Inscrivez-vous au secrétariat de Radio Fraternité pour maîtriser et réussir en un an seulement de formation le métier de l'audiovisuel. Audiovisuel dans la catégorie de votre choix. Vous avez le BEPC ou le baccalauréat, ceci vous concerne. Nos filières, journalisme, technique radio, pilotage de drone et cadrage, infographie, montage et réalisation audiovisuelle. Pour assurer votre formation et vous permettre de vous affirmer sur le marché de l'emploi, nous disposons de tout ce qu'il vous faut. Une chaîne de radio, une télévision, une chaîne web TV en ligne, du matériel adéquat, des équipements de dernière génération avec surtout notre ressource humaine qui est de qualité et assez expérimentée dans le domaine. Faites le choix du CEFIMA de la Radio Fraternité pour une formation complète et défiant toute concurrence. Nos contacts 01 44 21 75 00 01 66 93 36 17. Les inscriptions sont reçues tous les jours de 8h à 19h au siège de Radio Fraternité. Avec CEFIMA, révélez votre talent.
7: Mmh. basina senru ta mwa yera la de ko ganka gam sa non sine basa ku non sine mesala la ko non sina yuka wurama ye we ne su so awe mena su de sanu sanu non sina ya mwa besem baso pasomina kanane ya mwa besem baso
8: daka ikpindu ta sama kumaru daka ikpindu ta mwa ba wurin koko sunde antonu gon kusia akawise na ya sama gbere ya ko deri ipe sinena
7: basina senru ta mwa yera la de ko ganka gam sa non sine basa ku non sine mesala la ko non sina yuka wurama ye we ne su so awe mena su de sanu sanu non sina ya mwa besem baso pasomina kanane ya mwa besem baso
9: Kose kozo giba bane sube gari inosia. Beba non kenwa. Sa Bank Mondial Giandi.

Mero bisi bo na iso son kwa beka kiro beba kaba duma gusono di ikuro ngara ba mundo gusono di ikuro ngara ton tiri gusono di mba ikuro dura za burundi kaso ki ba ikuro kwa kwa gusono di uyen yari wa uji beba wa ya buno mame na na tobra beba ma duin dani puro tabi na sa tobra beba ten di buto kenda hakana mo gusono di mutin yu tiro kochia di men kawine gusono son di busi ya sandiba kwa so su kapo di bia sa kana mo yirami Gisong sawa atene wonora iro ka yenda no boka tian suru nabad ne son naba iro pa kauri radio fraternité FM so ta ke bo yensa ka so me go so agaro ma kinik pa ne yelo ngwa si te baso ka koteb ben kono so ka sa giro no meri ne wa bera baso ka ka na be mi sa ka son dim ko ba ne so ka na kam no naba tia radio fraternité FM ni 96.5 so ko mi ni mi baso so ta ki do do ka tia o te me we te ma gar maru fiaro ko da ba sa ken pa no ya pro sa men sa tobra bo ko sira ki a mari be ba wa mi sa tobra dire ke urai anas so ko go so na Ikuru ngwera Biba wami sabini kusurondi sani nolito Iba kuru kwa maka ngwera Gbea mbira gya santantuke beha kuru San nolito ikuru kwa nka ngwera Sienka yabano kilari Deme na kilwani duyobu katorobu Noti ya wala isakin irami Barabara so doktore di ambira gya Baraba kadami sukana kusurong wasia lafya wasia Tine mbubu mbira gya bila yaba maka Gabuda kadima ngwera sukana kusurondi Ikuru mawira gusono kabuwa dubu na isa kanamo irami Tinebo bumbira gia katima bila eba makakabu danko Mwira ni goroba anigia tingibuntu no goroba nasera toko nasoso kusia Mwako tunuwa nasoso kwa kabado makamakiro Bwero gia baswerubu mabira ye tokora swerubu Gusono udi umiu baba ya nakuli kula kadura bebakari bora Mimbora mabaka swemu mkula taralu kashiralu nobu walu yengilalu Kuru kusaya karamo gusono di munakuli Suya sunoni na soso kusia gusono di ikuru mwera Sando ame pule pule Sirambe bibara na basoni soni saame na satobra bibama suarumu busoni ni sa binti siyara kusuronde ikpuro mwela. Barabara so giba, dari tenso abason suataki sa siyara kusuronde ikpuro mwela. Kadira zazira yubiri yara kena mami osuero dukparo senka gira gira gira ni gano gia suero warik basa gambu banguraba mini transa senka ma Ngu kagenge shao gira likpulu shim na mena na soso kwa siya tiangibu Kura guruma ayuba na soso kwa siya siyara Zongo gia pulu sama tobra sambandu kabinsibo Amena silande tenso bibama swata kini siya siyara gusono bandu de Badari tenso misi kamarikulu gia gira li ni Pulu na mena na tobra Gagibu hama benji tobra ni Nembo kwadono Daniel Vyasya mbukro bera gibu mpihida Na mawiti suso kosia kakura kabibe Inwa na tobra kusulonde Sambu ando kabensibo Mbarabara so na kwa gina ndo saatuke Na ndo saatuke ni Kwa mparakono

0: ya wala nsuno agira igirwa to yembiru gaira na tama ham dedete dako de agire barabara so wala nsuno
1: to na sira noel demi abikia abikia wala nsuno bangina soa banne nsuno wiya wu mbukuro mingu suno mbaduna suno wu mbukuro ya kwe na uo ya kwe kano sinansari una suno mia mara inchi nkasonde zanyenu kuloka duro mbaso za untombu mbaso suno za ye lundi baturo busina batomba bensu ya mome bala kwebo ka no sinansari ulu kasu uo sinakparo bala ma no sinansari ulu kasu
0: no sinami
1: sina paro ba ma no sina kasu
0: kasu kasu anwa gai ha giru a tsoho geto de te de geto ma wi sa wara rugi de ge na go de gina ati zama to sia a anwa un kate wa o gina ti zama to sia ni de ge ana so ho kwa
2: o na tem
0: o ana yeno
2: to he bu
0: to anwa dani so da do bi siramba nwa nesi siram banwa
2: oh.
0: Iba kporo ala de me wo beri so to sulonda banwa ye hare gaira wanwa bi ye sulonda wanle gaba ye derege bara wanle ni ye gai suko na ko kira de ati zama tusia
2: to oh, na sera e heka so ho de na boni sabi musa sawara on derege to na sia ka gari ya bikiamu to amera gari ya bikia ya sawa suno nenem delege ma nenem to bambe unane amera yere sa banne suno suno sawa wi wum tomba gosa de mambiragia to ma delege wi sa wi ode ya gosa batrui nfaso to me gina gari isa menami gumi e suno ka de baka unane menami to be proma basawa be wo la ka pindungaria barankasu to inaki inaku ina mongina usi irami gumi
0: de la ka pindung da ka pindungaria barankasu wo beri so to seduo na ko penno gai ira ka ira de e yensa wo suno me gai ira ora unane
1: to garing bi ka yura unane yuka san suno yira un ton mun so aso to mi yira kpi kuroka duro ba kun no sinamu
0: ta
1: ko ya kpi gbe uko kana aparo ba kun no sinamu ko ya kpi wo wono ka mo ba kun no sinamu bi ka ba kun no sinamu
0: ta
1: dede ru so suno min ja ngina wene bo kpe
0: bo kpe
1: za gi andi de na igirwa ba ton ba ben so e mo mi baraka no sinne mo bune yin so batule sun de ma batule wala sun de ma ba sam bata ba sa ho de ge ba wa ga ira wa de ge ba wa ne
0: eh ba se ka te mba wa lo
1: ba wa
0: yen de na ka wi sa wa lo ge so
1: ko de ge ba wa sin mba wa ba wa un so ru mo te mo wo so
0: ta e to ra to de ge de me o ke ro wa un e baraka de su no mi na penko ingaligalo soa ingu sunomo bengo bira so mai sunomo ira maka wi garita we biro de dirige tona wi ara gari wonane de npo mi
2: to na siara amera gari ya bike nda manko non dabinu ka gari gana mo delege mi
0: to
2: pa meria de ma a gari insa bune delege gari
0: to
2: amera ara bi boli yo ane budu sunom biragia
0: to
2: mi gari yimi suno wene wi unana yi
0: ta
2: demi galige wa e won delege ma kia yi unana na tama sia e gari kade ma sia e no sina seru kamera te ka mo adama ate susi mo amigo mi demi gari delege ka unana yi kasunogi insantia yira banka na na mera na de banka gari na amera ande ma gari ni sa de ge gari tira ni ngwe ni abe son
0: oh
2: budo suno mbira mo e son sa de ge ande ya la ka be pula la ka pinu ga hera ndu kasu me na ngwe ni wa ai ka o ngwe ni abe ni budo suno mbira wa
0: ta
2: ka de ma migia gari baba ndaba.

0: kwami mbaka nosi nami to kabado ma nosi na yiku yoku mwa
1: to sako garin wera sin direge ka hum se se do mbaka hum do via dire e via e tian suron e sigite to ka kwe garin wera sin galu asunso mi
0: o to irate ante mera garin wera si ante kuromo weka kurawi po iko iku nosi ne sae po na dire bununwa po ununso me hawi ka winduro ba nosi ne
1: o
0: ba he me riga yiba kwa banka nosi ne mi gumi
1: o
0: menna ngwe ne wa a gari isina iko ba ika nosi na shairu ika iwa ika beti tonari ba ika ni laka pindu ulema anji mera ngwe ne wa ane a gari niwo menna sunombira ngwe ne
1: tuka gari
0: tuka gari da demi banson delege ma kun kontuba
1: o
0: andan durawi soga mai gari kwa ma ay ton gron gari ka ton durogi kurantia
1: awo
0: to gari nkobuso ma gari gena na duwa mi gumi e durawi ko kune kurawi uyi siru soga dirige mbira to same batun siru soga ademe yera ndakinya ka
1: Karanana.
0: Oh. Mena ba makada sunon bira.
1: Oh.
0: To kadema media mero bisigaria boko kibu ngura na media. Ya ya ya gaya yungura na yena migumi.
1: To yena yungura.
0: Sai baton siru soga.
1: Oh.
0: Ka bada sunon bira.
1: Oh.
0: Ba raka pindu ba no sinamo. Ka baton siru soga yantia.
1: To
0: ya ha ya gari ya ha yungura na yena migumi.
1: Itura. Sedu ira bon kaso himiso.
2: To yogero so gema. Domi gari inkwa mega direge paru da nkura le kore sunmi so be pro ginwa
1: yawo
2: za ginwa no kwe ma si atobina
1: yawo
2: to wi gemo we bara genwe
1: mera
2: ana ma sina paro mme be he minsa
1: da
2: biawa baka sina paro sokuna no sina baki
1: mera me
2: baki on kwasia gari be won asi min biru ban sia wana bo tobina Domi sunomi un gari ko impa un yipa ba no sina ura do maru ko teso
1: gari so
2: gari yibaka na sina paron ban yiko ban ba mabai uno wa sunoko karu kadin so kamo ba wure ko no ni diru o goro bera o do maru ko yin sunan ka weni suno un yari yirumu
1: ta
2: yan weni suno so si me wane on nakanyo ya weni o mengari sa oiko wo kiru genwe sunu miso to yesu sunu wana be hesina paru wosiano ka dirige ba ngoseno migia do mi sinan paru migia mai kwa ino sina domara ba ka wirugo dirige wa ga ho sirbu kore kwa domoro kwa ai wa ino wel to sinan paru be hemi yara kore
1: e bi bukalo
2: bukani so kama kwa sunu domaro ko to gari sa no sina na ma ki inte ma ura ma ka goni so so mi ka ya ko ka gari wirugo miso ambamo ba gari nu ne de amason ya wene won won la kare urama sisiru pebe won aro de mensa
1: mena suron mi ma o gari go
2: o kadomara
1: kadomara ma wene gari bure bai pana bai pian
2: npom
1: we derege bigia to na go derege bigia we derege kwe pe siroko e ikun no sire pe ne poliba mbira gya e indo Pulihi bang paro,
0: kuma
1: indo siri dulu bakaro. Unna kume.
0: Ye mam kadabi na me.
1: Cha.
0: Demi ten wati he wami nuku mi. Bawe ran tariwa me we tinane sa.
1: Cha.
0: To kade ma banka gari na we delege mi gumi. Ma gari susu ma de ma gari banki bunu no a demi aki. Ara ne wa mena unwe ne busara uswa. Nguene uda ba polisi ba mi nkume uda tribunal gya to sa e delere mi ma beti batu ba me a beham delege wini usawa gari ugari kure ba fu afuka nosina mo ba nu metu bu akade ma iko pin nosina adama ye ben ba re ram kibune usonsi men saka win danne to irara meri mena gari a iwen e saka ni won dan salami babe morisia comme ça la gya
1: ta
0: mesma drigé bangai lansa
1: e tora
0: mo bune ya ha drigé ande ma akwa kame anyinyi gari ntibwa pane c'est tracé yiko kadan a o ya mesmo wenesa
1: ta
0: amme kan ko kayan wen no sara andema a banki bun no sina to ngwe na abi abi abi morisia uswa o
1: etora
0: mi san
1: to anwa gai san ide ron be hetora eh sako de beba mo bu murama beba mo bu soku pa bu sun sun bu be nwa mbu giri de me gai ya ne then de be o gai we na shin kuran ka dron gari to gamam pa de ma babi kula sobi ne bambi gura sobi ba yang gawani yang sinak paruda to dedete gai pe ma mi o yang sinak paruda sedu mara mi
2: zai ka sinak paruna baro be kahusia o me ne bambe kahusia ba bu no sina de mi na igiroa suno si mi ba gura iba mu o yen asara ki kare gere unde unya mu no la kwa meboka no sina
1: ta
2: ta ama ne bogara sono tieru ka tin sono name
1: ma me
2: un yigi sokwa mo kun yi mwe no wa ura ko mai toro kin
1: bu dondo ke so
2: dondo ke so do mi ban so ko ya pin be gari sa mi so ko do turo win go mro higina yo wa
1: o
2: to gizo ka sia ba num tak mo ade me wa gari
1: o do ya
2: tinwara
1: o
2: ura duyi wa
1: ito ya
2: to do mi amansu ka dabiru delege mi be mi
1: gari tombo deri ama isako soko sako biri sena wena gi kawolo
3: ne ba sokmo ani jafal sako kodu
1: idura jafalo
3: dai na kin we so be bitia ilege ta suno be mo anwe no tenga inana
1: tengari
3: o
1: itura
3: dai na mo bigia yami
1: itura kwa msosi to anwa ewi se do anwa ewi bikia
2: no sansa
1: do to tinkari wingwe ne unana do bi bagi hon ton ba mo gouvernement aye sumo ama ma tinkai trumana ta ba ko pe suro mi ndi pa o do gouvernement ba ko wi pe o ko pon do gergiri
2: o
1: me na de mora iwa
2: me isa noel
1: to
2: do bi angina suwa no wala tembe mo
1: to
2: suno tembe mo me tembe siki no mo mi suno me mo
1: to
2: dede ruso ma tengaria suno minja wina igina ye no sina kaso
1: cha
2: domina ye
1: cha mahege go ama truma wana ge kawolo
3: o no
1: nam bon drobna na tuba o to na bagura mo
3: gombe ngia jama suno ka
1: o
3: na jama pa
1: ta
3: nambu mia
1: madame odetia mon père dans un gouvernement wa solo oh ta
3: Je suis venu à la maison.
1: To e dura anwa bon dura bina to uma wi wa girwa ba me ne bira ge yan ka yera san san eh sedu
2: no
1: ne be bati ba ko pam so kuma wo kam tia weru ka ne wataka wo kru weru ka ne weru ka ne to ure te amira shrom bira ge ye kwa ma bi ta bi te to un yo giro ure yen dambe kala
2: e un wezu ko
1: to eh behege go ma damba ga bira ki andi o sokomo e manke shuma wi e sina eh wenegi kawero kawero kawero negi anaso hokwa to nanye amara to yenda mo sasa to kokpon urama kawero negi kawero to tare sari ko pon urama eh weru kanne kam ti agina weru kane wataka wakuru weru kane weru kane to eh sigite maraiwa
2: to ne deme wono gero meisa tege ni gari ndabiru ikroma bogoma kaine sunumi ademe dirige bi amigio bara danduge to deme go rabikia une suno ka delegue bien wora wone otengere wona mana usana ne dedero so suno si wa wintemu
1: meme
2: we wone otengere wona domina ka dabiru ba tengari vetema pe ka da siri diro siri ko we ba gina kien de gina nosina yo mo reglement la miable
1: oh
2: wa mi an wone ida suno miame ko ba bikia ben wo isuno mu ine wo pe
1: to
2: de gina nosina
1: to ale so wire de unwa mi won de ki kawelo Kawero to odora da tama onki odo 0144 704444 ado birai salmin sokpa awasun sokuma dare sari ehe to se do hatsa daki
2: ina gene reglement la miable sono mie bai ko ndai kun no sine
1: wana ge kawero
3: o bu do mena wo na no a de le dai mo ta ha ina ju
1: to
3: Eh,
1: c'est à nous, mais un bébé à nous, à toi, bien au soir. Vous
3: montez, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, Da.
1: Ta yende ne nde kwen ka kwe ben kuro kuro de we suru ne ne jite un kwen ka kwe ben kuro kuro de we suru de ge
0: we suru
1: eh eh un kwen ka ben kuro kwe
2: daba ti ba de mai ne ne me
1: so to nda ko wi ri se na de ko wa ba hun kan e ba ko e pa wona gi ka woro
3: eh wala so
1: o ana so ho kwa
3: na ta ali o de
1: eh
3: Aziru ogura ti fani.
1: Idura Aziru ogura. Awa gari e wo gari so amo unyo se dede to nayi noa sansa dare se tonda ko mi na vi sako se na gison sosogi to kosoro de ipuro mera to e sedu e no anu aye ogirwa da ta wa dergen chi ya kanua
0: sansa
1: to nemi kia ya wo so amo mini ya manyeri to derete ira se du shapo ka gire girante dereke gire
0: to e amera te mengali so di ma de me se du girwa bi ba la karimo ma te ngai na ben sun so bara di sun on bira o sai bi ba ki bu no sina bi ba me no sina ba ka hu bara di sun on bira o to banda sun on bira o ba usina ba bu usiana sai bangali ban kwa bangali ko ban pa de me se du ra geru ka gem ya sunora gari so duma duke ade ma be pro kwa ba ko no sina to gaba ma wa de tin be ba kibu son si ba wore ki win dan son si be mi ba ko ra ure bu da sunon bira de mi ba be ban da sunon bira sunon ko ne wa busuru ko be pro busuru ko bu no sina to kadema dede mi kumi ba ngura mo bawo kon ki o win dan sonsi o sonsi me wi ye wi mbese ka wi momi gumi me win dan kere me
4: ta
0: bira ba kura wule buda suno mbira o sai kon ki o bune o sonsi dan me wi mo mena kade ma delegue miguma bako na
1: ta benga baka yiro
0: ta benga buma ban na delegue mi sai ni lo ki win dan sonsi no sai dege angari kwa ya bara ni ah mena dege ansun pana adesu da uswa o
1: eh uswa bi bako ma dabi
0: bako ma dabi
1: un polisi
0: un tribunal
1: un tribunal
0: miam
1: se diru bakalo
0: to sai ni lo si ki da uswa o yara ni u do suno mbira ko wura
1: awo
0: mi me un da suno mbira mi ga suno ko ni abu suru ko bu no china to iben iben da bin bako ka ka bu da suno mbira yira mi gumi
1: o to sigite
2: nam
1: iramo de ti gasuhi
2: to de me ogiro mensa domi sansua suno ankasa suno ewine o bankanun daburai de me nagiro akun yari yirumo pa binedere to de me wi bu ondro giro mi ka game misasi ha giram ni sinambu me ai te ngwe ni sinamba mu behem bineo bambe te tuwe domi sawa sank mesune kosira kundui sawa son meru ba basi namo tu wa me sama kanamo ka gim budan duke yo
1: ta
2: domi ansoa behem meru bisu bewa behem boko me ba sinandung na erunye behe bine gibu awo tunuko mansara sunoko sara pa ko manyo suno ban wi suno girimanwe mu Desa ka kia wen mai ko kari ko pa sunu so sun somi domi wo i sunu ra won ira won awa ba me batule won asa ka dimo yi san sunu gi ira won awa domi gari ga we no do mara won mi so wara ma do maruko sunu do maro mo ira do maruko to esa ka kana mo sunu so gwen mai sunu bo ke sunu no ba ke o ba wo sinan bebe airo tubuwa
1: idura sakosi to derege ira mo kagire de won helu tenansa ka han kasibo
0: to ina mon ko ngire yesa amera banne barubiru yemi gum ka ganu ga bantia de mi atan bikia mi gumi beba barubiru tuba beba ye lunga tuba bira baram sinambu bere won ban sinambu girimanye ka de magarina benti baba ne suno be soku Sunoa baki buda suno mi ubengari ube goa bwa bu no china kadema bako ura buda suno mbira o to biwa kuma barubirum ban yen bere ban yen yasinye kadema bira bako mo ba suno kadema bako manka ho bengari bukai da ufa o tribunal on kuma e komisara dia
1: to
0: yemi na wa mesungwe ne bune behe barubibu yanka banka sun mesunye
1: to
0: kage ndeme behesti nambe bawa amigu beheba biba ngwe nsube berewe kade ma ba gouvernement ya nuba duke ya mbisu kade ma bako mbembere sako bako sako ngabe nyiwa
1: ta idora
0: inamo no kunso si yera migumi
1: e shondore to to e sako si sigite bara bara we heru tiran saka ira ka gire anwa koba so
2: to na sera ka sangita ka na mingi so to mambura emia to inamo nagina kin ngina sinambi tobri domi somaya ibamo wo kuro somaya damo domi beba wo naka le pindu ngere ngona mo na le kana mo beka suru pa gusu na wo be suru sosia mara ni ni sinatia ki suno bara mo kuro na utobra
1: ja
2: beka u nenbu
1: ja
2: asera
1: edora na sera bir bisu beka swata ke beba ke kiru za uno ke tore se ka bandir girai bebe su swata ki radio fraten tfm 96.5 menesa ki ne noel bobe da auto dena sa kitik para ne so boni za sawara ru gyanji dirge truma to wi ma sigite tiam suno tiam suno wi sigite ami ka wi acha sa kite kwa se ru kusor de ayir turi bani kusor de sambuado un kwayo ka na kobura ba mini yesa be hembiren da baro sinkatin tukungia girai en korani ikporo pa mbe no sia na no kara ma kwa ton paro e to hai e to sa swada ki oni ba shanka semo

0: 不是那新婚比久了来好好回转我这孤独母啊是啥哎呢哎哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呢哎呀妈姑的那边不用过啊姑娘妈老婆都不留啊我也不用买金啊我看就会别多会输呗别多就拿些多呗还有那里哦哎呀你就会不要一姑娘把她丢那边不用过去看我进入沙地的金我也说不你们有一些多了你把老婆都不好呢
1: Yo, o bɛ da hɔ do o kan kpakoyɔ mi lɔ diɛ dɛ mɛrɛ kɔn b'an fɔ tɔmi fila fɔ do to hɔ mɛ le tɔmi tɔn do nu hɔ bɔ mi le sumu ya jɛ nu tɔn hɔ ji diɛ yɔ mɛrɛ lɛ yɔn sɔ afɔ to ti mi to hɔ mi an fila fɔ wa.
0: Ebi lɔ tɔti wa yi dɛ.
1: N lɔ tɔmi tɔn nuwɛ lɔ hɔ diɛ mi le sumu ka jɛ nu hɔ ji diɛ yɔ mɛlɛ mɔ b'an fɔ tɔmi to hɔ mi an fila fɔ dɛ.
0: Better do, Meme, but I'll be graduate. Better Meme, but I'll be graduate. Better Carlo
1: Meme, but I'm graduate. The
0: Salabi. No, Edo, me, they want you also. I don't know.
1: Mue.
0: May Macaro, may I ask, I can give it up. I do as a phone wheel. I'm not better be the graduate. I'm a Cayoma for Memo, Cotoido, as a phone wheel, as what I will have to do. From my own. Baba ni e to tin de ju a ja se wa le ju to so la wa le be to ka do ti mo ni me ya ku da so o nu a fa ka a mo e don wo we je ri a mo je ri
1: mhm di onu ho gbe ta mi to me on nu mi nu ho gbe flavo a lo mi lo o nu po e flavo ran po e flavo e do gbe ta le mi on e no su nu po yo nu po e do gbe bi pe mi Dion, ye kono si ye de le ba ti an do yon so ye de si ba san foro tero. Gbe ta me, ye ka je mo alo te mi yon so luna.
0: He wa zombo, pele yon yon game game. Pele di do game game. No do kwe ome. Bo ene ye do ade je yon, bi yon ebi yon do kodo, bula le ken de wu. Ene de wu do te me ya.
1: Mm-hmm. E yon, fi e me kare yon me diye mi, mora je ton kwa John Jaja mi mbo, kon fe lo la mi tome. O gbe vi mi ton le ordre yon jomi an lo mi ko da ma to kan be yo mi o da si aji
0: ara go ma ro a ara go ma ro e akuna go ma ro adura do dan dan dan ai bi so bo mo ko da sa tu me e ama ku le do e sa do e go ro ono tu na wa ku si e we Everyone don't feel like we do. Go do.
1: Look what I've
0: been.
1: I've been.
0: Eh
1: oye ka yen makaru ilero asino yen to nbi ka ilero na ta so ko kabi era wa di o na ta
0: we ya mo ko kan eh oye
1: o hasino le o mai los
0: nyun
1: le no wa so ni ya yon le no do ko yin si elo mo mo yi
0: Ah, quoi ton coup, mon?
1: Eh, yon, oh, tome ton podo Rancino de voulè pou vlavo, kikino ye tete vlavo, bodo yon bakwa. Mene kayi, mene po tatwe pouman, gru po douya, manko po douya, yo, vilo kare yon, enan doke men, tome to manko, men po manko po douya, ya.
0: Ena
1: chami akpana ko po jine mi an nombre an dobla je mi sebo da mi ton podo o zugu sege po ye cheta ba pere kin we fine o fi mi ka de ho me di yo edo petit alevio edo petit gbeze mi me we ni la mi ko mo mi ni le mo dundo po a Ma yi jibre bonu mi a loto bonu la jibre sou ni kan toro ewon yi sanle
2: di o pe me fi o mene o meti we do ni dia o bi o khonton me se bo o jeyin si do salu ni

0: Kwaba Noba Nesso, Radio Fraternité FM, 96.5, Sosa, Kase Gisongwa. A terrain, on aura Iroka, Yenda Nobuka, Tiansuru, Noba Nenso, Noba Iro. Kwaikaure, Radio Fraternité FM, soit Dakyobo, Dabalu, Kobasu, Kabatonu. Dabadi nako bedo si ankura ye behen para kumoro ke so bara na ba soniru ba sorumo bandan kwa suru wirin so kura ti abako soniru ko me bara na ba ka soru wa si ni akura benga bu mi frutunga mi chakura wi shuru na paki mi kia chakura wi ma chan pe da soru ye ba moni wi ti o gari kwa ye dabar wa ko ino amembiro ye bara na gina prefecture mbira gya ba wi wi secrétaire général ba wi kwasha to tombe bara na bayenda bar ba sun no siama yama ko ino yembiro ni basu bura yesa biwo dia shoni bara be won ke dia mbira gya nge tingari bara kwa acha kwa itetara kaba miro ni siru gari ko ni drawi ura na ogari kwa yenti dabar wa ko ino ko ba mantura kwa mani ngalo ka sombere beri kwa doni kamre wa kwa no boyo kagibo na sera miro bisu be ka so de ke be makakiru yo fra tori wi a u yeno gege ko su gison yo kai u dakari bura so roma yi kisi ni no bu so ni bi ni u taki mo kiri kiri ka ni wela mohammed awodo no no mo na le kero wa kwa don saka pambe dabar no sia un sere bura mani dar so na ko de za bira gyan ju gina mamuro ko kena kwen tun na sera mero bisibo be ka so ataki be ma ka kiro guso de ikuru ngara mo mundo anwa de be na kiro mo gari so ni ro mbira gya para ko mo giso ba wa so ru so to ba wa so ru so so ru yi so ba ba wa mi na kura na furudunga to mi ba so ura de akwa ki mbira gya wi yi ni no ura de bira yi pa obu so ni ro ngari bu ye ko to me ba so ru me win tim mbira gya me ba ko pa se so bu se da so ron ko no ni na wi ga bi kya na ko de ba para so iban win yaran bar noa
1: alla na shiara gea chonite yanwa waka gusu non dam a ruma shonu shintero ye shakiro yen shishiro shamedi un an komi wa mi yen kobitia ye ora shoni un ki u shoni kabula yerima wiya sha kon no mi yerima badabi ma sho be ben igbero ban shema pabuna bu man shoni shiam ban turma mi pabu man tabre pabu ne an sholum pabu da bu yonguro shuwama ban na pabu nyara kon no mi pan shoni wa da kon no mi ba shanyo wa kabula yerima udu ba akwa ki yarama ba hando no sha mo mi mi ko da mi ige washi no ba tia ige no ba no ba ro ula shinshimi ni mundo da yando mi ula kashoni ula do maruko un ma ko nyora sha unshewa mene ere bale mamme de ma wakaria mendi unshewa wauda ya burun nome mendi unshewa ka bakpara ko en konno bakpara ko mendi bawda turu ka kulburun shwa ka mi ka biogera shwa mi yanyi ne mi aba mututuru pala mendi ungwa hira mheri taberushon ungwa hira mataberushon ndi ere shikoshunome mendi udarmo tokoru ba umido maru miaura shishimi miutul makulu kode matambu ba wimala pa udo maru kwa ugusu no kana la kari penu wange gisho kuge ba wile umbwado ya ura kane shobara netu mbana nesha ayuru tendi babu nasha bako na wamisha asashwanti pulo shina asashwa wakiba ganu shinambu bia bako kwima bia bako shobe ma wishina tiangi de pulo bele beleka pulo shobara ne wamisha aniki ndi winti mashobe balane ibetisho beni buna darindi beni buna bengbelkendi beni buna gamiandi bekulo di balane watu ukuta balaru ni ngurume bekulo balane wa
0: idora anwa deme we frutunga ukirwa mekame bara koko kabe kabe bara nene mime unwa sura sishine to yembirwa na cha na akpaki kame awi kame uma gari kwa winti me shonite me baka wan soro so mekame boko koko se uma nkpa u bushi kaka bebara na nebam kupuri yake bandokere ayaramia bantua talwashi ugari kwa nako de barbar so imawi yaram barnawa
2: So na wa neka ne jama kuro samena masatina masatoru dara sakada saka urama no tesaji ya sa suru iso sawa mini suru inso kura tia koko mi azuma vendredi ya soko saki so kura iru seru samedi wa mi pasu soni kwa akura ita seru dimas legi santoru ba su kai siko basandika no kananamo to sole sawa samo ya insobwa tilasi buna buwa ye geruwa mibuko kuna mbiru paibin dianu soluko soa bibana buku kagonru we inye kuwa yinkwa paibin si yenu meri ma besan soa we usina yoko mbere mu kwa ima ayengariko yensona sa angamu na kwa kwasu basi no yi kwasu kita no teya soa minka baure wene puro minwene sinamu busina kwa usina minwene yenuma busina kwa usina minwene guaviva busina kwa usina to yensolo so yeya samwami yensolo so wasamwa genge yeya sa yabu yeyasu nene amale 11, 12, 13 suru wene so yeyasu kwa gani yesoni kagusa wanda sama solo kwa solo ya ye nikane kwa mteva mi bawo ko dukuduku sama dukuduku so mi bawo re so bo ba wi na wa mi boko so bi mi boko kuna e boko di e boko no buka wenye no sama yen wori so yen da ka ye sa so na ka de win la kar yan pe la kar kwinte so ya sa soko ka tiru yore so sem ba meru ve morsia ka ba prefere ba ba so ko ka ki ba kama ya sa polisi ba ba ko komisari so ko so polisi be kama ba wa ba so konso iko raka giti giti na nata ma o nyani wa kade ma uduya e so sanwa tenge ni ipro ya yiba ka gusun dan toro ka turi gani yewa mi tano mi so sanwa mi ami to ye ko ngi alwa si be so ye polisi bara bu mwe baba si bu tare wa mu baba bu mu gaba ban manki bu ka busana polisi be ya si

0: wa da ban so ye no ba ni ka lafiya so wa ko ban so wa wi ya ba mo mi wa hunde ka wa mo adobo ya bara na gire mi akura ye won ti wa ba dura mi an yo de ba nun takidi mo won ti ti wa ba dura mi ga ko nu mo ba nun de re ka duka pa ra worma un ta ru bore ka ga se bora ako man wi do pa ko won ga wi yo ako ma wa wa ro ye police ti ba kura ka bese bara dura me ba no mo amu buye ya duka mo to ba no mo mi aka ago ko ti o me akuka woru ma me ra ko akuka gu e so mo ra police si bara mo e so bi ba o re kuro ala ka ko na me ro mi awon awon ro awon awon ro di mo ama go so on go on na to no ko pe o ye yin ora ti ya
1: e dura an wa me wi apa ki giro ga dabi na mi yal wa shi ka e shata be banka windi aba girali me ngabu ba an ka nyire windi aba bu poko so ba in wiki e ban poko so ni dia kun yal ka mu yi kondo mi so harama na wi wi sa bukuru ba so be mu igbete so ba komite ba giro ka ton to ko ba ndeme wi e suno e girmu to we ben pehidan o gari kwa na ko de barabara o ti tu shi ami na ko de ima we yaram bar no
2: to ne na baso ko mo tabe bolo filipo na ka san yari bam ibe baka te ba mo bene ka nigeria na ka ha tem bukuro tem president na ka wa para ko ke ma ganin tonte sa azuma baka so no batru su so wa wi so kwa tia ala mi si wi so kwa iru ka azuma bo wi so kwa ita ya se ko zama men na sinaguro ga ha ganin so aso kazuma baka sonte 100 km 100 km ba kwa sisiru ala misi sonu gaba mo an komi tonte warun titi tonte yini ko yare pa uda odoman ko doma ko yinu apuro sa wo tokoro sa nu gban ku sa ko burun ti mi kuro ko sinsin mi le doma ko yinu apuro na npe ni pro sa mi kuro ko sin doma ko uteni ntara ugaribo kana uten ko bokana nkwa azuma bu sonu ye ka isi mi kobrun konno biba wa pro yen ton kro yen ton dro mi e boko na brute o ba takwa yari bu gobidi bu gabo koni kanu ba gausukmo boroba ba gausukmo apaki ba gausukmo beno ba gausukmo yosuno to tonte kai si sonte am azuma bu sonte mi ya sam ge ba an laka de kwa soru isa kwa ya damu sama amera won si su dona ka gisogen gani ko yan ti ako gisogen gani ko en nen ya sama konno mi ko brun konno mi sa ati baba kwami e ba ka jogon ka ton to gwan han ganu ka wa se ko mi gani en so aso wa sama ka ko mo bune ka gon go bia yari bi ba wure o sa so ko ko bure mi ba wure pro me se ka win dane mi o duke mi ye ha kwami sa bana sa peru sa e ba ka ni ko ha pro yari bi ba kwami ngwe na ne be han ti ti mborun go bia so anima so asa wa sa ka pi ha so ma e kro ko giso ba anda kuburun kono kawa maka game o yari biba somro kwa to isa mo su zama kana mankere behem bamiron gasun nova ken su ma kun su ma ka nkwa gasaku su ma kun su ka soma iko ya ma paro kereme sa e be nova biru tura sa operateur economique bi ade bara gere ka baton ten ku beten benu buna sun tera bu ma ka hun kuburun kono mi ma wure bu ma sun wa nganu ko anu ma ni kere yoko de baton un sero po ke ma inada kuburun kono ne mbera nyemi isa be kana mo yiami ke mo bu fa ko buna sama isa ko mi behem borun ke ba sama be kana mo bu ma yeti bu hun yoko pa behem bora wa nyemi
1: e dora gusoro de ikporo mwela guson kasun gani tonte turi su soni bani su sara bani nimondo dando isa kramo irami inwa me gani soniru soru me ba momo ye mdabar kajera nane bedno siya bu mamekiri na ibetia inako ten bedno siya mini ye behem prefektu mbiragia bala na bewe isa sikite zinaru gadno bu kosa dro wira ye lunga mi ba wikosile kwa ba wikosile kwa witen wikosile kwa wye baso ka Yazizu Idrisu wia urana u wili kwashire kwa genteru ya rasuma baka sonu suru iso sama mene basuka septembu iso ne ye abalad naba unarge kwa behen waku maruge so barote mini wii masa prefe Abdul Shakur Asuma wia somi mabalad baka unarge kwa baka radna wii biyo ba ye sani wiyare yari yora ukwa mi nyami de won nabad ne kasuru nabad ne mena ukwa u sigitie zinaru dish miya ukpara usun ukwa ure wi zama ewi tabla wi siyera wu wi unka yari yo me wi kwa mi wi tamadoke to ba mon komia yen komia mi wiwe mi kola dan o sosi do DDT ye ba kpani ye ba wiwi li ya Zizo Idrisu mra dan ba wikere wen wen gema wim ban te te deme wite son sikite zenaro yuen jibi wiko kukere kwa me wiko nka wana zama mbokuwa me wiko kukere kwa ye ba kin yon nan un nan suin wiko kukere kwa beba den wi beba beo de mami ba soma mo san nou me yeko kadanko sera meso banyo ba nirne ban soma mo demen ka wene iba kuru bank ndanka mwera winti undu hati ura makbani uyari yo babu siyara uneme wiko kumirami inwa meenda bar makayara nanembe no siyamu mamekire jiasu numbira agia iye barana bibe bako kio ura bibe bako kio ura ye yera asakwa ye tetara jina gabamiru inyisi ugariko bale bibe bako ura adna bu ma bikpabu bayero mi de neruka unobu bila bako ura adna bu jiasu mi ibadna wa be bia shoshiwa mi bebe bara ye lu ten boko kwa mi yako ka nene ka unobu mena boko ko bi bebe ngete teko yali mi bebe boko bandian suma ba marabu di to yelu bara sami de yako kasire neru to ten be boko geru sosi za suru ba suka septembre win son kra ni boko kyo yeda bibe sukana gusono de boko yeda ni mudo dando wi Wilfred Leandro ngbeji bia uradma na ugari girwa ba miro mbiragia babe kiwa kyo bi ba wore biwi kyo da bankun na ne gon run sona ndira ubusiyan yino uda ujianu kasu so kuto unkuma wurame bambi ki bure yira ndira awo yen sababu sona za ton tendi to gbi ko tendi mi ngwene bibe kuro buji mamam jason buji babandeba babuka kyoko inwa me ti dabal makaira na ne mbe no siamu mamekire mero bisibu kisongi ya kuma menekira mo Geoffroy Touré yeli kisini kosu de mesalab na kuno kosu yan kun kan kisa mira o kwa nka kwa ikane Noel Mohamed Audo no noa nano kana o kwa sia gosoro kwindu meri